0: ne wa tu kita niti hea fuki ni longon hea nei ta funtalanga tuku tōku e vai a roto rūsia ke hana tau hamui whakawhikau. Ka koe furufuola hae ama ina kua mō e tokanoanga, ke kau wharataha mai e ta whanau Hawaii no haka mai i Dunedin, se pia fōke ma tō tōru ni nofu i Wellingtoni nei ke hukui hea tō tōru a matua whene, me mai longa fōke hana tau ngā hōmitaki, ke lāta ia mai hea ngā api hea tau matakainanga ni we, vai tō tahe fia fia, tunga nene ma onono atu kia koe ma mōko a koe, kako tau ihina mata fia fia, hako pihia e whakaalofa hea tua, ki lunga he hao mui. Ala hi ke mate e whawhanga vai. Tōnu furu mau e tau e ko vai ngā iai ni e whawhanga hana ila hi ki. Enga ngai hana to kau vehe. Mata furu ola, tāra fia fia. Ko te manau sia e ne manau tō ke whakau i atu ki mua hea tua. Mai ama mana ki ke manui na hana whenonga. Tai riu atu me hala tōru ta whanau. Ke matu taki fuki nung homitaki hea ngāpi. Ita niri me tau me tau whānau ni we, whakawela he maha ki koa whanonganongo mai.
1: Hai e matamatakai nanga, pēnā e whakanongonongo hata tolu ke whakatutalaanga he matua whiwhene ko vai kumitau mai he maanga nā ko Tang Eden a Vasele, ane ane pata hā koe ahanei ne kua tauai e hāna a pine lifu koe Q, koe KSM koe King Service Medal ha ia si whakarataha to ia mo e lifu a koako ko Falkland liwa ie ma i wali Tony Fokini ke whaiwani mo ia ke lata me hāna whikau mahuinga nei ne kua whakafofoa ga ia ke ahanei mai he patuiki ko Siali. Si rongani tau tolu, hana tau whangmatala, ke hana mui ngā hua, mo e hana fokini e nofo he maanga nā ku tan Eden, lewa. Mo e fua ia tu ngā hua, ke lata mai maanga, pia fokini me tau stu tene, ne watu he aonga tukulunga, aonga pulutu. Pia fokini me tau lirifu ako ako, ne watu ai ke tau whakakoanga haro tolu ke maanga nā ko Tan Eden. Foki ni, ne ko tuku tuku e vai. E vai, whakau e haia kua whakamatalahi koe, e ha tau a motu, mo e maanga he aho nei, ke maanga nā ko Wanitoni, he a lahi matalahi. A tau tulu osi, ha kua mou e koe fōfou he patuiki ko Siare, koe KSM, KSM King Service Medal. Haia, tā mele tā rongo mne ma mem, ke lāta mo e matua nei hata tolu ko vai, tū ma vai ke kōli fia fia, ke lāta mo e rongo nei ka tāpo oki ati ke whakawhi fia ta koe.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hei, e la olongi ha Tony T, koe kia, kai nā kaila hoko mai e mngaho ke mawehi atu tūru kwa mwale whakatoa se e mta hala fitu, si amina ki atu he tau mngaho kukui mua, ke matuta ki atu mwe toko e whiaonga mai Rowandale Primary, to mai ka loa ki e tahau mai kuinga do amina ki anga he vahenga bilingual unity halu tōlu, mua tu ki he tau whenonga ni kua amina ki ke liri watu ai ke moto hatu tōlu ko niwe. Si kua nafo au mwe manamana tu ki he taha whanwanga ki hau inia whitunga ni ne whakapuloa mai e mailingi. Taha e matakinanga hatu tōlu ko vai kumitau ne hoko mai aia ki wuling tōni e ni awhi mwe whalu kui mahi kumisi he mta kau tōni wei i Dunedin koe takitaki ko Brian Nichols hana hangai ko Rachel Whaitala hoko mai fōki taha hukui hita whanu fuata ko Adelia Nukanuka si o atua ia matūra mga hoia ki he whale he kawana la he hani sila ni ne atokai ke maanganei ko Wellingtoni he matahola ua whakateo ni hawhangi ai tungu hala o atu no nofu mai whakatali si fōfua koe toko hongu fulma ua e tangata ne kua ne kua maua halo tūla tau whakamelonga ke mga hatunu nā lolohi alo tūru mai he South Island si linga koe whakatoka toka pa waki ni pihia ka koe tātalawanga mai he tahe tau kaumātua ni whailang matai atu ki tau whanwanga pihia ia na koe haia whamahana alo tūru ki no nofo whakalai ni tau nofoa tunga kaha ka watu tūru he tapu si koe tau tangataka moe tau whamelonga ka no nofi mua ka koe mai ke nalo tūru ke uina toko ua e tangata ke o whalataha si no no fofo ia ki tua mā tua ka koe mga aho nei ko a whiawhia ia hako mai ki e tau tangata ki ta mai e tau mga whaua so koe toko fitu ni e tangata ni mai ke a koe ke uina ka eke ko koe taha ne ko a moua e hau a pine whakamilonga ia mai he putu iki hai ai e tau whakatokaanga ke moua hau a pine koe hake koe ka lana po ke ki Wellingtoni po ke maeke lo tolu ke whakawhano he whepine tuku ange ke he mea si whakaue ke hato tolu matua ia ko vai ko a pulanga ia mai hana mtakau tau whaanau ni whaila matai atu ke ia fōki ke maangana ko ko Dunedin si whenonga o loa mai a whilewe ia mwe a matūrua matua whakwhekau ko Reverend Falkland ni vai e hana toko ua hoko mai fōki e a taha matake nanga ko Kim ko ia ko e taha he tau nis ha nana vai pia fōki mo e tohi kupu ni whai longata i atu ke tau whekau he tau tūra whakatufono ke maanga ni ko Wellingtoni ko Hingano si Ohane mua ne si oata mo tūru ke mamata atu ke he whakaruanga ia si mai ke mea ke oatu ke kai whiawhia he mga whiawhi kai amana ki whakalahi ke munuina e tau ngā hua hea ta tūrua tau matua mai tau maloro seno fōki whakaue kua liriu ki whilewea pihia. Koe mga ahonei tō whakatangi a te taha leo lolongo nei mai a JJ Paul Marley, kai whakamana tu atu, kai ke kua mana kua kai ke matu taki mai ke he line telefoni, nā kai walu seau, nā kai, lima tūru taha, si koe ofisa i Wellingtoni ka matu taki mā koe kiai. Si koe, whenata koe tuku e numala ia, tō pehe mungo ia he masini, pehe numela taha, ki matutaki atu ki okalana, po ki numela ua, ki matutaki mai ki ofisa i Wellingtoni. Tō lali ki hake o nonu ki telefoni, ko e whakatali ai mga honei ki whaake o mai ki he Zoom, mo haia, hane e lolongo mai a JJ Paul Male, Eva Eva, New Zealand.

0: On your Nepata girls.
1: You're now listening to PMNUE.
0: Pilolongo ia, haku whakahele ko a whanongonong me kai ke he. PMNUE ko inangaroa nehem tula tangata ngahua. Ko hoko mai ke langmatai atu. He he atu tula ka pitinga ko lolo. Ka koe, whalo ni atau, ko whinato mi tatou atu ke whalo atau, tau whailoanga, po ke tau talahuanga he tautua ngata, ne whai o atu ki hata tolo motu ko niwe. Si kai ke kua amana ka kai ke whina atu ke he motu, hai ai ta mga aho ni nā kai whai sim e whāhinga hoa moua mo he whakwhan whikau, ka koe mga aho nei, i loa mai, kua moua lo tolu he ta mana ne whai ngoa koe e-sim. Ka koe ngā hua ni ka lata mwe tau telefoni Apple. Ska ike kua hake kai ki niwe, manako kai ki moua e taha simia ki langwatai atu ki hawa ta whanroanga ki matuta ki mito mga whawa. Se mana te kolo tolu ni moua he tau telefoni Apple e lokouka kau ia ki whakaonga tau eSIM. Kai hai ai e matakau ngā hua he telecom whamahana lo tolu ke whai tama ofisa ke he malevra leali. Zika eke ke hu mai a reiki fafo, finatu muia ke moa hawa sim, ke moa e tata, ke mai ke mea reiki fraonga hawa telefoni, ke mga hukano fote ke mutu. Koe falu atau mandakai nanga, ne whawhenonga ki niwe foki, wha mahana lotoru ke taatu e tau koloa ne pehe koe tau Starlink, ki latu me tau mga whahe mutu. Si mai ke uke utataha he hakoa katoleta he mga hukoa mole, ke lata me haka tungane ngā hua nau kauka fuki ni mai tau tutungi fuki kua mole tato mga aho ni mana te au he nofua tu gini we whakaonga he tau internete nā kai fai tutungi e mga aho ne koe uta ni ke malolo he tangata ke tutungi koe manako ke whakaonga he car new po ke whakaonga he telecom po ke Starlink ke matutaki mo e tau matakai nanga i whafo. Koe mga honi fōki ni kua whie motu ke he tamena ni whakaingoe koe au nino. Sipi hewe e talhawanga mai hata tūrua whahe fōfuang matangi ke motu kuni we. Tū toko lalo lahi e uha ne whai tō ke motu. Sika eke kua koe taha matakai nanga ne ke whai huhu. Ko whē tau kawe hihi, nā tautolo ni tau hihi ka eke ke tō e uha. Si kua kakanoha ia fuki, ni kua haketa he tau tutongi, pe he taha matakai nangi au ilone ke koe, kua onongo fulu tā la te a e mone he tahe kawe hihi. Si o e, nā kanwana te au he vaha ia, nā koe hongo fulu tā la, koe vaha ia ia. Kua hoko mai te ke mga ho nei, ai ti to tolo lahi e hihi e tunga he tau mga hoko mole, linga kua lahi maha ke whakaong he tau vai pumpupu, po kua mangu lahi kele kele, ai lo vai kumkumianga fuki ni ke ilo e tonu, kai pihia e tau totongi, kai ke kua manako ke tau whanga koloa pihia. Kai mana mana tu he fo ke loto ke to mga ho ga o ka ha ke to mo tu tu ala lo tonga si o ke fo ta o he to fo pearl ai fa tanga tene kon me bi ai ni to ka ko ai pihia si ga mana mana to tu ru ke to ka hi hi ha to tu ru a mo tu ni we ko ta hana ko lo ma hui nga ya si ko ai ti to fo ra no e to ka ho hi hi ha ko ai mo ni ko to ka te ke fa ka ni he to mga ho ka ka whai whikau mahuinga. Aia, kaike kua whai walatala whuka koe ni kua iloa, mai muatake hata tūlu atau whakaloanga ke motu nei kua Nisilani, aia, ilo ilo mai ke hinuwele telefoni, nā kai valuseau, nā kai, lima tūlu taha. O te mga honei, mai anongonongo atu ke he laulolongo nei mai he mta kau fuata hā kupu, koe ka hoa puka.

0: mata mata kai nanga mga nei fakana ona ngoto turu kai ya kola kata patu eto ma ia he te fana ni we i Brisbane laka fakala fly ya te fiaf nei
1: aya fakala fly ya te kai ma Miss Dorinda aya a ho fio fio te te fakala fly kam turu kai ngahu he PMN taki taki kam turu ko i nanga ro vakasi ma tu a ko aku inga mo koli mo kai ngahu katoa Dorinda heka lolo pavihi Luana pihia ki a hale mo kali pihia ni kam turu te takate ni we ko fanongo nongo mai he puri he puni whakau e kua liu freveia ke purangi ko e tau wala tala me to mena tutuku mai he tau whanau ni we i Brisbane ko e tau e kereisia tu maunga ia ni he lau tura tau whakaholoanga tapu tunga whamahani he tau ahau tapu te ki taha pinli e kare sea ni we ne ne veke tau mamatu a kwako ko hola motu tama hola motu mo hana toko ua ko makilina Ipswich ni we uniting ne leve ke matua Jamison tau piosi. A Keizu Rich ni we uniting leve ke tau matua ko puna mo ian si hiringutu. Pihia mai e kalisia ni we Northside ne leve ke tau matua ko Jean mo Fiona Douglas. Kwa hau e tama matua tani, ne inga sia ni tau e kresia, mai tau matakau, mai tau mga whaua, mai hala turu, a tau tau seanga. Tau si ni hamaua mai a whanau, ke loto kaina he taha tama fifini hamaua. Kwa tau matakau he community, Queensland ni we united, hane whai. Ama mna ki whakalahi, Fōke alau tūru ke lātai mwe tau whikau pūre whakamotu e mahina hao ke topa. A hongo fruma fitu ka whakahokuai ke YMCA hall i Acacia Ridge. Koe rewe kai fōke alau tūru he tau nei e whikau pūre whakamotu. Tō liu ni ke whaivala tāla whakalau lahi ki whikau ni he tau mga ahui mua. Koe niwe Northside niwe community fōke. Halo tōru ni a tau whakaroanga workshop, tau kori ni we, tau lolongo ni we, ke lātu mai halo tōru a tau whakaroanga. Ilo mai pihe tō tahe tō kolonga tau whanau, me tau matua ne ko kau whakarataha ki tau whakaroanga ia.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue ane me te olea lolongu fulu fulu ana ko whakatangi tangi atu ke lata mo mtoru ke he. Mga hau fia whinei mata mo te kai nanga whakalo wha hau fio fio tu ki a koe. Ka heke ko whakanongo nongo mai a koe ke he tau mo tu mamau ke mga hau nei. Mua te hata tora mo tu mori ko Niue. I fwe nguta tau hau nei fia kai wala unga hana ono atu ke la tori lunga tiktok ka hako atu ke hamta unga. Ta mai tunu kapika kai ka nā whanoa. A ngā ki mungo ia e wala talo Niue. Ai, koe manui hai e hana ono atu. Whakarafu fwoki ni ke haka matau. Koe fia kai wala talo, pu fia kai wala unga. Pia e ka ha. Toka atura e tala ke he unga ia tō kisia atano iha ka long e tō tupe e tala hau mai e tō mamatoa ka whakapaua kini ue ke kai tō kai loro ia.

I ke tuku atu te whakarawhala hima tamu te kai nanga, ka eka whanakona ko meila ia koe ki a tau ale a taongo, ki a whia whinei, ko e pia mini we anina whai taongo atu ki a hea whanakona ngwanga. Tukuna ia ka haa kua mokua, mohe mi sia johi whia kaila hi he walaunga hea o nei. Ki siki se atu ke rau tauru ne, whai tuku mai tau atu ki runga e whawhanga pepa, ko TikTok, ko YouTube, ai, i whonoa ne te putungutu. Niu ni mana manatu. Ai, ne whakarofa kua e pihia ka haka. Ki kisi atu ke wharo tau motu e Pasifika tunga rano tonga. Kua tamai e tau unga ki nei. Tunga foki e motu ia ko Vanuatu ki si atara tūra am nei ke, ke he unga he wharo tau mta kawi wa uhi ne na nofu etu mta kai nanga na. Si ono ono atu kai mō mōwe lau tūru ka hai tau kai e. Ka koe mama lolo la tau tūre motu ko ni ui. Fou fuki ni kai tau motu ia ki seki ai, ke kai e unga, kai tō taha e furufrua la ki seki atu. Nā mohe mi se ni ka haka mo tō, hoko mai mga ke ka pe hui unga ki ni ui.

0: now listening to PMN Niue.
1: Tōnei mata matakai nanga tō whakanonga tō tōru kia he taha he tau matakai nanga ne kua mauai e pene whakamailonga he patuiki ke he whai tapu nei koe hea tau tūra kapsenga ia puka matua ia ko vaito e lau kumitau ke tau mga hakuku e mua tō whanonga tō tūru ke hana whakamatalanga moi whakatutalanga moi a ko ina ngā rufakafi a koe pine ia ko mōua ia ke tau mga honi tō tahamitala hi maturu mānena vai ia koe hea koe a whakamailonga nei ne ke mua koe ke lata pehato ngā homitaki e nō fuat ke maanga nā ko tanini.

No tai hau katu e te rolonga pia me ni wene ki o whakanaonongo mai mturu ki aike he mga hatunu ni matau matakai nanga whakalofala hia tuka eko whakanaonongo mai lai a koe ke mga hanei ka hui ko whakaselinga mai ke hata ua leo taongo toko ni whamaha ni ka hake to whaitapu ta ki taha ko heo kio ki whaitapu ka mori ki tua i aifita mga huara ha jone tausi ka tuta mamiranga ia ni ka ha whina tuni ke oki oki longa do mena lore lore stinu he lahi ngā hua ke whaitapu longa te whakawhika wanga ne ko whakawhita ki ai maua e marolo he stinu he osi o kioki ta khai ko liu te kaha ka mata fukina pia ni kaha na nofi mutu parangi e matamata kai nanga ko mena maui ni kaha ke tupi ka e whaitope hang ke langi he whaina longo mai te mamatu hatau tu pia meni ue anene whaifkana o nongo mai a koi kia

0: 531 PI. Now on iHeartRadio.
1: Ko te tō whakau I ki am tōru nei whai whakanohono, ko mai ki hatau tōla leo taongo ki he mga pungipungi nei. Wa ni muka psingo Luana Benien, ka matuta ki atu hatau tōru ta whakahanoanga. Hoko atu ki he matahola ono ki mga pungipungi. Ka e whakau ila hi kua whakanohono, tū mau mai a koi ki hatau a leo taongo. Pia whukina koi ki hane whakanohono te leo taonga koi. Ne whai hungoro ki lunga whakamoheanga puke ilo te he... He ka fui mga au nei, mo hei roto whāle ki mā whāna, puke hea. O whēni mene a hai e a koe mga psinga, whaka hui ui tūlou. Ko rio tau ki whlewe ia ki lunga, ki leo taongo, ki he whāe tapu nei.

O ka tū e tōre aroronga PM Niwe, o whakatangitangia tuke lata mō koe mga pisinga ki he mga ho pungi pungi nei, ko hoko mai a tau a ki ai, whakalofula hia tuke e koe tū e a whanau hao e māme au nei, po ke a pōngi, po ke o kioki whātapu, whakamruina tuke a koe mga pisinga mō e hawa tau matakai nanga, nei kua whakanataha ki he mga hao nei ki tutu ai tō a whanau, whakaue o i tūlogu, whakanongonongo mai ki a tau a leo taongo, he whahetapu nei.

tamata mata kai nanga hoko mai toi mga ke mawe he toi e fuka we wotulo ke am tolo te fana kono mai ke hata tola fuka wanga pime niwi ke he Palela ai ni afki hoko mai ke mga atunu ni. Ham tōru ka pisika nina kōku mawe hea tu Jorinda Heka. Ham amna ki ki amnuina me mawhora. Ham tōru ai tau mamna ki angela tai im whaetapu nei. Tō riwa tau tōru ke flewe ia ke whaetapu ka hau ke anono whua mo amnuina mga hapuing pui nei. Mo tōru ki ago Jorinda Heka nei kōku mawe hea tu. Nono whua.

Whalawhala ki atu ki atu tōla pui pui, kua lia te tōki whawhia, matu taki ki atu tōla lea taongo, koe PMN niwe, Goluana Whalanisi Pene, ne kua tuku au tuku atu haku a tau whakalofa ke hea ta tolo pungi pungi nei. Kuma tōli nei whanonga mai ke he tō kawi mamau, tō kawi tata whakalofa lahi atu ke mutolo. Auna ona ta tolo ke hea ta tolo a whakauranga ke latme pungi pungi nei. Tu tala ta tolo ki tō mene whai, tu tupu viko ki hea ta tolo a lau langi mai hea ta tolo fōke a tau momoi. Whakawai fōki ki hata tōru a kaunga hunga kwa mai ke ke whakawasi me tawala ia ke Gerinda mai hea ngu fūru ke hako mai mwene ki hala ua mo e hata tōru fōki a tama fine ko ina mo me mo mo ama mai hala tōru ke hala ono whakawai lahi ke hata tōru a kaunga hunga ngā hua mai ke PM in any way. Ko hea tōlu whoki a tōlo longa ne ko mai ke ke tātu ki whanonongo, whapea fia, whakamawhana mai hamu tōlu a tau whanonongo mai ke he hata tōlu a leo taongo koe PM in any way. Whakalofala hi atu ke hata tōlu a pungi pungi.

Ai, mata ko singa ko no nong to ke ha to tolu manga ia ko ha kupu youth. Dio to mo ni fa nong ke la tolu, ko long la to mo ni ko fulu ala.

0: palahiat ke te tolu a pui pui nei ko a hoko te tolu ki ai hai e tolea hata tolu whanong ki ai tolea ma hofi hofi ko a tātu ke lata moe hata tolu a tau whanong ke hata tolu a pui pui nei ko hako mai te mga holoana ke ma vehe atu moe tuku hako tau whakahu e ke mutolu tu mau ha mutolu a tau whanong mai ke hata tolu a lao taongo koe pi e mene niwe no nofu moe munuina a mutolu whahe tapu a tō lio tō tōru ke whelewea ko luana whalanisi pini ne kua matutaki atu mga hau atu moe ma vehe atu no nofo moe ma whala.
1: You're now listening to PMN UE.

0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo lawan fa tala fa tu pa iman malu sa molo fa fong mai mau te malau ni tu na. Ta no fa lawan malo se ifu nangi ma ma ma tafi. O si mai lol fa fong e telefoni le solua su limo se te malu a firis fulono ale lima tolita si PIPMN ya te roa. E fai tau wafi tanganta o kilani ni ti e ti elino fo wafi fo wale City Rail Link. Ina wita tala aloa ia le tae au le aso saa. I se fai ngafa ona po nei ona fo wafi sa hafa alua ile lima tesi male lima piliona ta ala le tau. O loo fo fo le vanga fa upafai ale national e to fia se vanga fa upito leo leo e ngaru lua i lunga ona fo wafi ma pasi pe a fai to e filifilia la to e po lea le malo. Pe meleso upo leo leo ya Mark Mitchell Ole afa atuina swanga fa apito leo leo mo fela wa inga ya ukilani ina ia va ia leo leo nunga no foafi pasi va afeo ai po ferries fa peno foanga tau nu ia malanga elimas fu leo leo fo ole afa fa inga dwenga ina ole amo leo leo si tupe fa popo e fitu miliona talang e ala il paketi po le talo le tupe le lua afe luis ful fitu Pa Melita Italo National Party ya Christopher Luxon E tā ule nofo male mautino o tangata o kilani o le amafai no fe malanga i vave male saonga le mū. Na tā ule matanga ruenga o tupe poli treasury e le ia i lava se feo tuna inga male kāpene ta ele i fai a New Zealand le ofo e tali malo ai le fono ta e tāo le Pacific Islands Forum il tau sanga fōu. Pa male minister o tupe ya Nicola Willis e matua fa iti tia tupe o le patu tupo le talo o le tupe mo le fa moe moe ili sili atu le lua mai tolu ele au fa inga o na sa manatu nuta nga luenga o tupe ele o manino le ta ua le fa alu o tupe ele fu ofuanga. Ai mai se ai ele i uia ala o mea i se fa atanganga male kapeneta. Pe ita ina ta ua le minister o la o mta upu ta le vai fafo a fionga ba vasa mana yo Winston Peters ili Radio New Zealand e fa pea, ua umana longo ina le pale mio Christopher Luxon

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare a wiki pe malolo le tonga tope ko Philip Mundral mo ngongo a to site ko ni full mani ma septema wa fe wa no. O ku ke fo be fo ke ni hia ke nga hita wa nga ko ya le lue ke heka mo he fo ya ka kai he ko talo me ane a fi ano fa ko ya o hata no lo fo pe mo hata wa nga le lue i loto au kala o kwange ko a ku ta to e laka tu ta to lua ki ha ku nga fo o ko nga wen fo ke na fe nga mo pa nga ni ma po ni ma piliona pe o ku ke hea tu a han masani o ke ngata pe a ene unu atu a au kalani ki he tu unga whaka ono pōni ka utu e fotu utu foki mo kau polisi ia ke nau ia i he taimi kotoa pe ke ongo i e ki nau tolgo ufe fononga aki o ku malu a e feitu u au mai no mai foki koe kau polisi e toko ni manoa e vahe vahe ki he ngā awe ia koe ni mo taka i holo i he ngā he tauanga re lue mo tauanga pasi na e pehe pare mea ia o nusi la o ku mahu inga ke ongo i e kakai koe te nau whaonga i e se vesi koe ni o ku falala anga mo malu ai feitu ia koe ni ke nau i ai. E taim te tau peo ku pōpō lahi muha polisi malo alo ia ka ku hoko koe whafufonga e kakai he kōsi lio whakakolo koe a Aokalani, Ao Filipaina. O kune fiefia ki he fotu utu koe ni ai kautaki ke omai e kau polisi ke nau i he tauanga re lue mo tauanga pasi. Koe tuku paha fokeni e whai national ki he pureanga pea o ku pōpō lahi ki ai e whafufonga koe a me manukau. Me he kau polisi na pe Mark Mitchell ia tena fotu tu mo ha taimi ngā aue ke nau ia i ma o aipe pe a moongo i e ke nau toruko u whefononga aki o ku malu. Pe neongo ku whapapau i mai fok he kau polisi ia toko ni manoa ke wahe wahe a ke nau tolu i he aluanga pasia mo e aluanga re lue ia koe ni. Ta koe tokanga a alfil paina ia ke ua fufu o loa a e tari ka e whi ngai ke hoko rewa he ku kamata a ngā aue. O ku tokanga a e wha e whapaanga koe a e pureanga ko hui he naikai whakakau ki nau tolu ia i he talanoa koe ki hono whakalele o e Pacific Island Forum ki he tau kahau. Uingainia he ku asi mai a Winston PTC o whamatala e ngahi vahe vahe me ngahi fotu utu ki he hoko koia a e whakataha he tau kahau. Ku asi mai foki a e whetuta kia a e mnisapa anga a hano tu utu koia o wahe toru e ua a e mea kua tu usi me he patseti koe na o atu he taki o e New Zealand First. Na pe Winston PTC na ane os whetuta ki he paremia ka Chris Luxon pe na e